0: Enkagenya Mayen FM.
1: Enkiguana. Enkagenya.
0: Enkiguana. Enkagenya. Enkagenya Mayen FM.
2: Ashua lengel de ganyora to monongo rebe wisare enta de ganyani jake gire kuna mbati atua Enkagenya Mayen Kiara CEO Sami Olenaporoso itashigita nadhi nerejo ure mruwa na nyamal amitashigita nadhi counties na rongwa netikitui Makueni Machakos Okajiado norebeki mpotudu na nadhi ankarake na Okajiado esia yankure enyamali nadhara masira ankarake esia yankare tosho kuyo kesimu ya raswali ormosori na apishana ormosori yare uninaudu Ulinaudu na bona apishia na rake Airtel.
3: Kuna nampangi Airtel na 0732992321.
2: Yes, ya mkwetu ya SMS WhatsApp na 0785929283. Kinga maana na simu inyi, ngili kwa nishwere CEO tengiresheni.
3: Enka Kenya Mai NFM.
4: Hello.
2: Mai NFM, hello.
4: Sopo, atengi ndomati.
2: Ibu uleng.
4: Sopo, atangweni.
2: Katangamwa.
4: Ya, ji, lei, CEO.
2: Aranangwe aja sholeng.
4: Ero yo leng nam. Ade ni no lo ya ma de na ro mon ko le di puri ta. Ayo na ga ti ye ba sa ba ra che yo ori miwa.
2: Mm.
4: Ka gore so di na ba ka ma mo re ga ja do na na bonga di ni na jala mi yo leng sa bu ko leng.
2: Mm.
4: Anyo de na ga ni ga te di ro sa bu la jo no mo si di jo ge. O tengo bo lu ngwa ra so na la bu di banda sa di ga ba masabi.
2: Mhm.
4: Mama yo ni era na ge na otori je ni na gita kiri en tro la ken no
2: mhm
4: la buna ga mare na go ta ro yo tin ga na ko ni ni na ni ga ya ji mota de ni ko yo ar ki ta na ye de ni ki ga si go ni ni ga ji kan ta dira
2: mhm
4: re ga bu bu jan ga re no lu de
2: mhm
4: ni de ora ga re no lu de la ri ji mo ina ga bo ka ja do na je na ba mo gre ya ba ura ra na no ro ji ta ra ke no lu ja ra ke no ko na ta ga ta u na na na no ga ji
2: Yes, and got an old rush, Mugre Bocajado. Sholing, you're going to sell in Arauni, the Jural Drosa Vilegula Doke, in Yabinacajado. I'm holding at an Inyala, and the Bunuab Motor Night in the important day. We say in old rush. I'm a man of technology, Jimmy Grab a bow and nari.
5: I say, I don't know why I'll lie again and nari. Yolo Takajado. Kiara three main dams nikigera ai bangana serikali kiara dam na ji ololo itukochi yolo ololo itukochi iko hapa juu ya Portland na yako tumefanya designs tunafanya sahi kuangalia kama tunaenda to prioritize under national infrastructure fund they supply angare the whole of Kitengela Isinya Okajiado yellow inara umeshomo konsa yellow dam ya yare na namanga dam yellow namanga dam Eti shumara ene maitisa. Na yelele kapa ina amu yele ngopu na serikali. Amu forest lake FS. Tumefanya design. Kikira ingura the African Development Bank. Anakidim aifanda ina project. Yolo ina neshu isaibo kinangare. Omerabai ya mpusel. Yolo ine uni rehabilitation. Kiara damu na di olonye bor. Yolo olonye bor na ine uye kimuka. Kira sa design mesabu kuna kage hidi masho inalo kwa kini omerabuai ilo inare mpaka magadi ya nyerara kigira ai plan pia kias similar tutu wake wanahimuache amkira duwara isi eri muache tetadi na yaku yana nare lolo itikoshi ita solve problem kubwa sana ya maji
2: ok wow haya
3: enkake nyama iyan FM
4: alo alo maya
2: nyana nyana nyana
4: nanda wanda soba
2: Ibu boleh.
4: Orang dari yo residen ni, amuk aja logo residen ni. Tiga residen kau dari tiada nak kopi residen ni.
3: Yes.
4: Amor ini jangan nak. Bagi yang kau. Nera argan tu, jangan nak boleh ah sama seperti ni. Naku mereka dah langkari akar karena kau residen ni.
2: Singkirin ni.
4: Singkirin ni, singkirin ni.
3: Ache,
5: terima kasih.
4: Thank
3: you. Singkirin ada magadi.
2: Enka
3: Kenya Mayen FM.
6: Hello.
3: Hello Mayen.
6: Ya magi.
2: Woi.
6: Tua.
2: Iboling.
6: Eragan.
3: Woi.
6: Tua.
3: Iboling.
6: Ya, aku langsung bayi lebih dari.
2: Arang hamba.
6: Arang langsung malah aja
3: tu. Eh.
6: Aja tu.
3: Ai nebo.
6: Ayo nebire KMQ.
3: KMQ.
6: Ndi namara ayo angora barari.
3: Mhm.
6: Ntanya regi ndi.
3: Mhm.
6: Ayo.
3: Mhm.
6: Ayo iro nanu lari wa Milan.
3: Yes.
6: Tena ni iro lo rei lo angara manya mai.
3: Ehe.
6: Tena ra nebe mai ra kayo ne ni ngorwe ni ko be tiru me angara mo ni jaba yo angara ni ni jaba linga ligra na sabo ne ke.
3: Mhm.
2: KMQ Asholin
5: keje na murwa KMQ
6: keje
5: amati
2: Asholin mhm
3: e ka kenya ma yan fm
7: dana sai da gwenne
3: oi
7: suboleng
3: ipoleng
7: ndi amati ya
2: oi
7: abariyan ga kenya
2: ai sida to kolen ka kenya
7: ero dogra sini nyolo moni
3: eranga
2: aranga mu Asholin
7: asero leng to lai boden ma salanga jojo no lenda serwe
3: ehe
7: Bele na nudi ana murua maruru.
3: Yes.
7: Tara na ina nuswa li na arare.
3: Mm.
7: Usu enare en old race.
3: Mm-hmm.
7: Ewa wa enare mpaka mashuru.
3: Mm-hmm.
7: Ito ni connector pipe kutoka mashuru mpaka maruru.
3: Mm-hmm.
7: Kaki tuwa gada ba wangare.
3: Mm-hmm.
7: Kake la sakin na pipe eti yoro pipe mko.
3: Mm-hmm.
7: Eti peka zingu ti weti ni jirikani.
3: Mm-hmm.
7: Kaki tuwa gada na ba wangare. Nai omona ina nolobisa ya jugi elendu fumo inare me raba gina ayo Kora nga iswa lina ajia Amare anara amote nkopu ang or masa ebu Tanyoro ipiro gini sambasa nare me shomo nguli wedi nikwa ngapare masa ebu wakini angare Amuge bukulopa ibne dungu yo mpako me shomo anai wangangima omachapu Tanyoro jinge vidu asuna aga onti ang mpango Anga say sambasa angare rakaji adopo wakini Pagiro gi pangene angare inde ba yo kulo ngana laka ja dai no so.
3: Shuli.
7: Aroni ngo sino lo sai ya grai magesi ya yos langeni.
3: Mhm.
7: Niro dai yo do le silangena to zrogi te nako.
3: Mhm.
7: Ya gode ni de mai na jore nyana giteri ya ngonjo roi.
3: Yes.
7: Katika ju omaro ro ngatu.
3: Mhm.
7: Na ga isabu gi yo ga sai ya ngore ni gi na silangena botini.
3: Mhm.
7: At least ni agu bunga yo sraga lenga na majora to yashi.
2: Shuli. John Olenda Sirwa. Iti ya murwana juu eno marolo ya Kajiado Central Oratuti dorobo mwenye kite sheni ni kintomo Steve Sari nge misho yoko dorobo olomon peki bwona idibengi gwana tenewe Sari enda dekinya
8: Meleleke e asate biashara Nesulaki ono nkajijiki na yuko mbowai nemiri A real estate toloshole Afrika Ure denete Kenya Eki yulo lelo lang odi nkwa biyabo We ngoro malim Nete urubia ni merasa gini nena na iyu Kake na inusie kyo serum Kire deneta enkigwa na sabuga Niningo Mayan FM Tuore sharpo okin nitu milomon meisho shungam Wereng katiti ndukumu na orkasi kidi Iti hustle or pigipig Iti show Igira airemi show Immeritol duka Iti enkobis Paraki iti osokoni Ure tata ina hustle Neta eadusim Ure media max waves na usim likiri amarie Nini ngola siraklo olomon linono glinyor Tori sharpo okin Tinike yorokasi lino sero Likiri amarie media max waves Tanake nkubi city Eto nake usim lino Download media max waves tata Amu yetu moyu te play store Arakite app store Naskuma mboka nikisikiza media max waves Eta baigia sare enka kenya Kiyaki K24 data bundle Ena enkata ya kustream kama boss na K24 Plus Bundle Tuunjilingini tikita muumieta ke tesa na lulungam Ironya star 544 star 24 hash nitum bundle Niasishore esa na lulunga Na atana iye unenta sabu kupi noto 1.5 GB Tuunjilingini tomo nina udona udake Nishibagino sai tikita muungwen Nishilie sinemani isinkwaliutin Ngipintini onkera tene Life Channels K24 Plus Bundle Powered by Safaricom Ninye Hookup Legit Entertainment T&C Supply
9: Doropo Lomon Temayen FM

0: Engudi oramati.
1: Kita baru ni nak tahu. Enak aje gili.
2: Gili.
3: Tonton itu berani.
4: Mungu baba natakan cokoran ni mungu baba na itu angkai ye ini ya marba menginta yang maraba gua angkita maraba ligerar.
0: Engudi oramati.
1: Oramati bilang ni kita harus dekat ke? Kau si anda yang kibawa.
2: Yes.
1: Amu one. Wah orang baru kan dah berani dorai timetable. Nere la jere ngerai kena reba kuna sayo nere be gaja pesoma
2: yes
1: nere la jere kenu reba bake 345 sa naudo alda ganda ja 45 nere be ngerai yallo ay guran ni yow yen fi ngerai yebo ko darasa pindal pindu ki aju ngendo ya group sai mo peru mo ki ka fasila bas amige ni ngafa nyo
2: silebas
1: ni yolo ya jo ora fam la riele ngisoma ni shuru na ke yola gajo ore kuna wiki ni arata Ena tam na na syllabus na kitosha.
2: Kitosha neno longi na syllabus.
1: Ni rosha sai na shurutua. Kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 9 dakika 45.
2: 25.
1: Ni ndio geta lako. Haona do ukora sapu kana sapu uko?
2: Ukora.
1: Ukora. Ukora dena ni gulu ya gajo nyo?
2: Ukora.
1: Una na jina moto de bendol. Jina moto tishon. Nyo ora nana. Ninye na manga sa banga devi. Ata.
2: Ukora ina.
1: Alisha no baye malumi. Eh tin nusu musu menkerai. To sai dua bana na shurunu. Ninjaro ni gaja.
2: Jero.
1: Ninjaro ni ninja jontwe.
2: Amu ore na re lungana loira loira bersile bas.
1: Amu ni nakara digre pur ndori nga lokonya. Ki de ngere ne lai guran.
2: Eh ki de ngere free time.
1: Ye free time seninya.
2: Keria sana ya bagyo mera
1: mebure
2: ni ngupi.
1: Awore ya mu me mengera yongoreta. Embeneno. Lo dura ra kengera dori me.
2: Araki sasa.
1: Ara glasi ma.
2: Imegira elewa.
1: No ru em eronyo ndaiwe. Ama hello malimu. Ama wosh. Malimu lai. Kagore raga ke. Malimu le kaya nyit. Na awure. No ra lunga lete par kake. Ama ama re me dolo singalian kai. Ama ni ngoro tishon. Tindo gero nyina na onya na rewu ago ben kel o ni bela re school fees ka like ni pa na me de lera na ye munyaji singalan kai iya ama sia ge me ge bagi bosi na ro ni jara sergali kai raunye no sare na ro no ga sergali en ndo sha dinna no sare ga mo sha ro singalan kai no se singen kai nan mun ga na mayan
3: Tonton itu berani.
4: Mungu baba natakan cokoran ni mungu baba na itu angkai ye ini ya marba menginta yang maraba gua angkita maraba ligerar.
0: Engudi oramati.
5: Eserian.
6: Serian aje.
5: Neneng karani stream kama bos. Ya si show de K24 plus bundle 20 lingi ni dikita mo miata ke. Esana show.
6: Ehe, imagine esana lulunga miata stress bundles. Nidolie na naninyor a cinemas. Single legion, givindi ni ongera. Ogulia kumo.
5: Neme nake, inde maira sapo kapi nitum 1.5 GB engkolong na show. A 24 hours, 20 lingi ni domoni na udo na udake.
6: Ironyage *544*24# ni room K24 plus bundle kiage Safaricom nindero ainosie esigar emutandao download a K24 plus to Play Store arage App Store K24 plus hook up legit ya entertainment terms and conditions apply

0: kabisa ka nyangono la nyo
1: sargeleye
0: e bay ni jere mbara mo sa lan mon sa na em sa sita na mal de gani ora to noni
1: oile
0: oile
1: mhm
0: re ne jang maro jwa le musha nyo
1: e mo dira maje
0: mhm e wolunga le ngini te na lo ngi matano
1: mhm
0: mala jang le graj e ndo shoye la ngani le gi wesi yo
1: yo sha ke yo ga itami
0: mer ngo bi rugos
1: inda una gi rugo to shono
0: yes
1: mhm
0: le wa me ko aus aus aus
1: Aush,
0: aramat. Amrodi ngajo?
1: Mm-hmm.
0: Ye bae. Ke oshishoy?
1: Mm-hmm.
0: Majen?
2: Alasay.
0: Uwe!
2: Oh, asu yaru shibunye.
0: Karibu?
2: Ame yara naik bongo.
0: Esabu na adu, kara ngusid, kara nyemba yung kongo.
2: Mwere, de sengi yung kene?
0: Ye kara wu. Anadu na abi.
2: Oh, kwe zado yara lai mea sengi bongo.
1: Mm-hmm.
2: Ano ari la, nilurru, sirigwa nede, mawa fawari.
0: Uhum.
2: É bom a dar galgal em daí.
0: Oh.
2: É dele aí, ele viu ali dele no colé.
0: Uhum.
2: Ah, mano, ela era lá meio cai na área de ele viu lá colé.
0: É meu irmão, já sei lá para langa, eu ouvi.
2: É, ia.
0: Aí, é meu irmão, já sei lá para langa, eu ouvi.
2: É, mas, né, agora agora vou, né, bom a dar na malhação, né, né, agora na, é bom agora agora na cidade.
0: Né, já malha a bis. Hey, mana si anjabari? Tiba angiri gumu.
1: Mhm.
0: Tudo kungo na surai tiba. Toto na, toto na tiba.
3: Mungu baba nataka nchokorani, Mungu baba naitwa. Anga yeye ya marwa mengi tanga maraba gua, nta maraba ligirarma.
4: Engudi oramati.
0: Hey, jema uga na soda.
1: Mhm.
0: Mhm. Yaro, ya udia narok. Ma ba o xana sideti.
1: Mhm.
0: Jout, amara su de suu. Ken la gal gal.
1: Ko nanji. Ja ya nyang koloni gila lo taw ne law ye ni.
0: Ja
1: ba la duobi.
0: Ama ndo ge suu.
1: Mhm.
0: Ken gal gal ade. A jama nyana ya gwana.
1: Ko na ay ke klungana.
0: Sumbar se jiri ba ngiru gum. Ama ngire suu. Ken la ba gel. Jiri la ji.
1: Yin kumok.
0: E ji choma ayo loiro.
1: Mhm.
0: Loiro.
1: Olira ye yo.
0: Mhm. Ke ka ka seta reina. Eh. Jamani, ndio bwana ngere sukuru. Maya.
2: Awa.
0: Wewe.
2: Soba.
0: Sobo leng.
2: Sasaman wala wala ina we.
0: Eh.
2: Ngere sida maya riene la gaj, agal agal agal kenga haji la sali minni, la sali bo ra ga ngono ga haji.
0: Imini na age.
2: Yo na age na age.
0: Ho.
2: Awa nyane na no ido hibe nuro ni mala mala nuro ya sibi nyanda mo.
0: Nda sho mai tamio kabisa. Eminenda pasa la mini mi ndare kila si
1: bidan.
0: Rabia nyori show. Lasma bebo yenge bahere.
1: Yolo ya gajo ah tende ba reba ni wengo ro.
0: Ni wengo basha. Mirabo ni nyegara.
1: Aha.
0: Toto na toto na to bragi.
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa. Anga yene ya marwa mengi ndanga maraba gwa nta maraba ligirarma.
4: Engudi oramati.
5: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
6: Waren katiti ndukumu na orkasi kiti. Iti hustle or pigipigi. Iti show. Igira aire misho Imere tolduka Iti enkubis Araki iti osokoni Uritata ina hasol Neta eadusim ore Media Max Waves na osim likiria marie nini ngola siraglo lomon linono glinyor tori sharpokin tinige yoroka silino sero likiria marie Media Max Waves tanake nkubi city eto nake kusim lino download Media Max Waves tata amwetu moyute Play Store arakite App Store naskuma mboka nikisikiza Media Max Waves.
0: Kabla fanyaji mbari kuna sada mna jore dui ndari kinto mono mwan ola pale tu mwan eleki ti mbari ndari kinto mono ile mera dui biashara sabu kusilwa sabu le biashara sugo ni sabu uje the Africa Commerce and Industry Summit 2026 the Uhuru Gardens ni weji tuwa shuku nambali alaki inga sinigira na email acis2026.kenyachamber.or.ke alaki kwa shuku nambali plus 254-203-927-000 pir mo na rajulum ba ko mo wala na suru lo struwa be sa nek e de la kam la 5000 kenya shilling sky era na ce process na adna number ni ngjo ta yoro na jo kay ngobi tum ta ta e na standino
7: o sinkolio lesa teatro mayen fm shama record.

0: ntsha ka yana she nda mayana yo ke to ripo intonation
1: nebo PK Leon aka Saita Queen
2: kaya ke shimuru bana rangar tatanish urugana ibala urugana ta saka research lobe
1: ke maki niki ngwa na re sia solo shole Kenya tenebo ni atwangisha
3: kore ndoki na gerar masala ne rikore all tunga nak ona bro lo shole nye saki
1: ti atwanga Kenya MINFM
3: jage biaku o senetai la gora ka silino ibiso jeso jagor gavane ninguwe na shomara na ya na shomara ya tindo kitu
0: kiyo longe juma tatu merame ki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada kenya
1: mka kenya mbaya
4: Mayan FM classified
5: Wore eriboto orke jule mara na gidiru nyinki ya sinang ea na kim. Mina ngaki oltaka shua chemical satu orke jum. Toribo ya rati tiniburke koji enki opat orke jum. Tasi shure nkarete mkwitwe na ishia. Tabalanki ya sina inyali mbotu orke jum. Nimi ya si shure mkwitwe yenkire mwere wera matate na inyali mkulubwa ni. Wore nena duarko kina ita yu community. Na ishia ni mwara kinilo sikini pea walim. Ishia na wore nena duar na ita yuni. Nengamuro bat anaro bate sirkali la juruku. Uguli ampuni ni wale sotu waga nejuru neuta community. Tomba na ishia neas pe ribilo kejum. Taritu lela sotu wako ribilo kejum le mara. Ya unduati nonoka enena nedol ibelegenya tetor kejum.

0: baga salmona nered ya sola tabasali nyangori jotta ngolong yelore des nyola sara nebu ejenki tege ma tena radio e charge nyaki ade shomo ndago simu na recharging nyaki suru ge radio tena na riberi tinda basali to nyonyo ahinji lai ro jango long pero ni dagas nyene bu radio jenki tege ma mani ningona elelero e mayan fm
1: elelero elelero e mayan
2: Legana gora tomoni tikitam oisit. Yola aje gwel dike maso ole.
3: Lelegiye.
2: Lelegiye maso ikagi.
3: Kya raraga mwena.
2: Kinyogudu amu eru wakina bagi yo gerar masai. Dego egerare duo. Egerare duo. Kage ure nage yaneja. Yola aje kiri agira naji nage kolorungana single. Single people. Single guys. Kiri agira naji gare murembo inaji emili.
3: Naingwa
2: diale sultan. Diale Kajiado inyi.
3: Kajiado East.
2: Kajiado East.
3: Yes.
2: Wewe ni mtu wa Kajiado?
3: Mimi ni wa Kajiado.
2: Aya, sawa. Andolta rawa ndonga na jiru. Emeregesh, kilomiti yudu inaigara ipi. Tavala wifu. Sasa sijui.
3: Menzake wamefika, ya kwa wapi.
2: Sasa sijui, mayolda ajwa amuhari aira. Tavala nyo.
3: Tavala ye wifu.
2: Tavala wifu. Eish. Kaka wale nagi ya nija, Joan, nena di form na tieni weji. Wale nage kigira ajo yola inimoni, nena form. Na indi mdi, yes, indi mdi ni rumo olotiku mpau. Yes, wale divi yaku duwa lo mwenyak, itu mdi olotiku mpau, tieni weji. Nato lorungani o tieni weji, onuru nkutio kosho la sidaino lengtene. Na, Arudu haji gurugura na radi yake yi gurugura na radi yake yi mpaka ne dori yen kitetoki. Na wale na mwera dori yen kitetoki ni gura no leng. Yiki ntoki shona yake nkite bonus. Sindiyo? Yiki gira naka ajo yola iningoni. Ingura na siyeri ni weji. Tesera star 577 hash. Sindiyo?
3: Kabisa.
2: Wala kepe spesir hivo. Ni domu enke kampu nabu. Amwera enke kampu ni ajati ni. Imieti. Raya fedu muna bo, nele kidorie olotiku mpau. Kake wale nage ya nija. Kia rotungani onoro nage ninye, adolta haja onoro, mayolta na nkali sunyungwan.
3: Bati yake lewa.
2: Yes, bati yake lewa. Kwa shoki siye simuwa ni ngajo nye onoro. Warake ya nija, nati ya kana ajini indogisho bonus.
3: Yes.
2: Indogisho nyo?
3: Hayra bragi duo weekend.
2: Yes. Egin terunye duo weekend nye jumatan. Yes. Nyeku ndo siyama ngororo nage. Ani, chatu mtafute. Ani ngajoke jingai. Na tusikie ametoka maeneo gani.
4: Hello.
2: Bro.
4: Yes bro.
2: Suboling.
4: Suboling.
2: SK ilo ringire sheni ya Mayan FM. Na budare mrempo inaji Joan.
4: Okay.
2: Kino duwa jinguro na nage anagi guran soko faster.
4: Kabisa. Aiguran ay nagiguran katitin kumo ko ling. Nakamay dial star 577 hash. Naiguran kaya kaya iguran na katitin tikita. Aiguran mo ling. Nala rumi geo kongwan.
2: Geo kongwan ino to?
4: Ano rong geo kongwan? Kabisa.
2: Egi jiengay?
4: Kaji James narolo legol.
2: Kabisa. Asho leng James? Egi ndo gisho yeng kiri bonus.
4: Asho leng bonus oro biyani aja.
2: Ndere ngaidi du James. Tare ishu bonus.
4: Sawa.
2: Amwengi ndoki naga ishu yengiti bonus. Tini weji tengara ginage ningurana. Asho leng. Endele ya ngurana?
4: Oling.
2: Kabisa. Nijogi ya olonga lerondu guran?
4: Olonga lerondu guran. Asho alogera iguran. Kayenkare jajogi ngurana katitin kumoka mumi yole netiba atino.
2: Asho leng James.
4: Asho leng ndeva silai.
2: Ashe. Haya. Masikia James.
3: Rejo ranye James usi give up.
2: Rejo minjo raege gila tau.
3: Pi.
2: Tini give up. Aha.
3: Shauri. Nyakuduo shauri no.
2: Shauri no olino.
3: Eee.
2: Olichauri langai.
3: Olino.
2: Olichauri no olino.
3: Eee.
2: Eee. Nekona naege grajo kie. Rejo ranye James. Tini ngurana up. Tini give up. Na. Nekuduo. Olichauri no olino. Nekira na kajo kila ini ngokteine. Shomo nage ngurana tini. Tisera star 577 hash. Joan.
3: Kabisa.
2: Kiara na jemure mpo inatieni. Nikitejo na ajike ji Emily.
3: Emily.
2: Keji na nye James Cole. Ndoda njedeba anoto ina bonus enye. Reke vek shugunye ni ndo usi ngura ilikaitu ngani ugrana teni. Bado vek ndo kisho bonus. Ndoda ajike ndo usi nyabu na aga badaye. Ayo ngura otonga ugrana netu etu. Peki nchosi nye bonus. Otonga ugrana mara mingi. Niki nchosi nye.
3: Zawadi yake.
2: Aya, elo lo ngani jiro njoki na dem na ji Johan. Johan.
3: Chageto sudage yo line.
2: Aya.
3: Ngeti lo tidoka ya?
2: Mhm. Ijejo
3: binjoke gilata. Iye a line.
2: Ijejo them na gilasi njera.
3: Ne gilata.
2: Ba ve mave. Johan wese mtu mzuri. Mara mwaka agira ajogi.
3: Ukona wivu.
2: Agira de ajogi hara radi wivu.
3: Kwa nini ukona wivu?
2: Mioni ncho yoke na dem. Eradi, nena diye ndem ya waita. Ndi u Johan. Mkujieni.
3: Watu wanikujie.
2: Watu wakukujie. Ekore nagi ya nija. Kira nagi ya ajogi. Erejo na ejo anenda eruru application.
3: Yes.
2: Application ikuji. Erejo kipi mingi give up. Sindio?
3: Mige gila tau pi.
2: Rejo kiminchaye gila tau. Kigira inguruwe na dide mna ji Emily. Tutamutafuta Emily. Emily. Mambo. SK Lore ngile shenia Mayan FM nikibwira o Johan. Itejo unataka mtu? Neti osa utilina abori Emily. Unalala? Haya, yata saini nge sidai? Haya, larina jiata eki jingai ireni ya logilata?
5: Ara larina
2: nge? 19?
5: Ara si enola itayu.
2: Enola itayu? Haya, kasi ya yasira?
5: Akunda bado
2: kwa nyumbani. Haya, uko na mtoi? Haya, sawa, midunge simu. Johan. Lolotungana la lolda lojito. Meregesh uyo ni wangu. Tuni?
3: Asha mark Emily.
2: Asha mark territory. Agore nage ya nija. Kiti agrava eldungana kreniweji. Mugira ere ndogi natumie leleke. Era pijinge nkormo.
3: Watu wajitume.
2: Pijinge nkormo.
3: Hebi.
2: Pijinge nkormo. Airudie siye mrembo yombaga ni geluni. Sindio?
6: Time for me life every day.
2: Bro. Haya. Uya metoroka. Irejage uyo ni wangu. Nirungi ni isike. Mairasa ilungana la isumbua. Sai tukiona simu yako inasumbua
3: na ondokea wengine.
2: Sai simu yako ikitusumbua. Sai simu yako ikitusumbua tunaachana na wewe. Migiu simu inaisumbuanisho.
3: Masani ya wale watu wako serious.
2: Masani ya watu wako serious. Bas Joana ashasema.
3: Kabisa.
2: Masani ya watu wako serious. Wakeba mnaiye serious. Nipeni huyo Emily. Kama huko serious sikini. Bro.
7: Yes.
2: Subo leng. Johan. Ikira mara idea bagi. Ye. Edi oloka ni ujiro ni weji. Pari nagara ini ngira la isho. Na kikiri.
3: Amefikisha 18 years.
2: Ireje huyo ni mdogo haki. Ireje meregesho. Huyo demu ni mdogo. Wendi unajua. Yeah.
3: Na Emily ye mwenyewe anasemaje?
2: Wendi unajua ama ni Emily. Ireje wenye Emily gei walongani. We ni nani ukuje?
3: Na bisho liage.
2: We ni nani ukuje? Aya. Ndolo walongalo uja Alex woye. Tulia. Kitia iraba ye yoko ushogie simu. Kima mba ya kupiga piga simu. Erejo ninye? Erejo emeregesh. Huyo ni mdogo haki. Nijua hiyo ni mdogo.
3: Emily ya ku serious?
2: Hajaki, Emily ya shuyo ni mdogo. Endago?
8: Ejera.
2: Sumu oleg? Suma?
8: Ati nene?
3: Hai.
2: Or megilo.
3: Kwa?
2: Wala ba megilo ji?
3: Eh.
2: Iro ni nga ba yola ba singolio. Loranyagi ni nkera berula. Iya.
3: Aloilo.
2: Alaba loranyagi ni ma. Alaba lalabai. Loranyagi ni nkera.
3: Oh ya ho. Eh.
2: Eh. Kera bewe jine ji?
3: Eh.
2: Eh shomo ngoro nye sotore. Neri gor gogoyo ille. Or gogoyo ille mini nge najo.
3: Ni lorara.
2: Kila manaidia raba kwa mara ushokidia simu. Iye?
3: Mm.
2: Nipe Emily. Nanueji Dalton. Sawa. Haya. Kigire ngoro. Dalton. Lola ajoloro yoke saba idhivi.
3: Masa inasonga.
9: Halo.
2: Bro.
9: Yo bro.
2: Subo oleng.
9: Subo oleng.
2: SK Lore Ngiresheni ya Mayan FM.
9: Bara sana bro.
2: Itejo unataka huyo mrembo.
9: Asake Emily sana.
2: Sawa, tulia hapo. Kiara odongani obo already.
3: Keji Dalton.
2: Dalton. Yara Dalton. Kiara Dalton already. Ni gracie ngoro. Kolega rungana kari. Mwado lajo muyo gari shara uling. Na kuna mtu hapa tunamtafuta hatumpati. Lakini anaendelea kutuma message.
10: Sorry.
2: Sinona? Anatuma message lakini hatumpati. Hegira nyare urkiligwa itaine. Kage mikitu mitu. Hmm. Kaira ngo nigire dilo. Iya. Yeah. Johan.
3: Na watu ni wengi kwa laini.
2: Haya. Nasikia?
3: Huyo ajaribu siku ingine.
2: Shida watu, mtu anasema ni pay Emily.
3: Nimetumoini nyobeny. Kaige netume Emily.
2: Hey, maesuma rago kilikuwa yotie na amu. Utacheka. Irejo, lelo lungani urejo? Ye? Yeah.
3: Mm.
2: Mumechelewa mama amefika. Sisi sasa huyo.
10: Sorry, the mobile subscriber.
2: Aya.
3: Mwambie aende nyuma ya nyumba.
2: Ndio umeng'oro rusi yorongani ubo. Ye.
3: Mm.
2: Amwadola ajagira kulorongana kaimini. Nona, watu wanafanya nini?
3: Wanapotea.
2: Wanapotea, nilo irosinye hiyo, na masaa pia inapotea. Masaa
3: inapotea pia.
2: Hmm. Chaya tumpigie.
11: Halo? Halo? Najua wewe ni land.
2: Bro.
9: Hello?
2: Ndago?
9: Ndago?
2: Subo oleng?
9: Subo oleng.
2: SK Lore Ngiresheni ya Mayan FM?
9: Elu mage.
2: Deju unataka Emily?
9: Kabisa.
2: Aya, midunge simu.
9: Okay.
2: Kiara, matupana yolongani ubo Johan. Mwadola ajo, shomoyo ga saa pi.
3: Mm-hmm.
2: Shomoyo ga saa oleng.
3: Mm.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until Mother's
2: Day. Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kukenda pia.
4: Kiwa ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Cha ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi norelidia.
7: Kaya bagi norelidia.